0: Tu vois?
1: Todia, ntu bi wo fi, anyi ti kode jo weji, ti gbori bobobo, todia, de kode ji.
0: Ye mala, akpo ole ji ho, akpo ole ji, akpo ole ji, akpo, Dr. Mololo, cho Mololo, Spiritual and Herbal Center, abre kuma agape down, abadu apamata, magbwende doctor, be, doc, wezolo, ba, yo, wezo.
2: Yo, togu bobobo, akpe, Tawi baba ma dogbe na wo toro la kun nya selo katal ka wo posiamo anya mi anovi doctor maololo sikena maololo spiritual herbal center no epon ko asami le le ga posiamo awo vie mi ga semi no nko po ma ji epo ya pa jogbe nwi agbejiji la masan na mi ape toro la katal manya masia me ku lo mi ga kla ma roje pa ya goma lo wo ma gbe o awo no vie mi na mi a choka fuka kla kwada na yehowa ma wo gbagbe siko oji po kla nyigba desi ata no vie won to anya ba mi gba pele gbogbo we la yin gbe aji mi gba pele gbogbo diriba we la yin gbe aji gbogbo ma yin tanu la yin gbe aji ye tanu vi na la gbe amade ele bana ji protection pe mo ele bana ji nu ka protection pe mo apo konu ala bana vi yin edo ma o mna lede ye onu plo no vivi vi ara konu vi onu la wa haji a an ku bia ne ga ka ma nya o a to gbogbo mo nu a to chiri nu a to gbogbo mo nu a konu wa ko cho odo opo ji anya ara onye gbono mo lenu a po mi gba pele o vele nyunu ma afi wo na ba de suno legbo onu do mo fane be yo gba kloko eli chacham afi wo na ba pon chu ba de atatu gbogbo mo moji abi agle suno de fonu no vi nyanga nyanga lo nye gbolom na le nu ni gba pa mo ma na le do mo e wo le ngo ni le do mo a do mo fane mo nyao ta aji be ya to gbogbo mo moji a de ora mo gbolom no be mi gba kloko gbogbo we la nyi gbe aji nu de si a de gbogbo wa to wan we gbogbo wa to wan ko so da bi ko nko da ka awu amagbe to atun ko da sine gbogbo wa ko ko close de ka wa wu nita magbe na be protection ta agba me na protection funu fiago ha na wo ale be na mere do for enchi ore na wa nye von na da na mere do ire enchi ore wa gbugbulo doctor maolo lo nko ya semile do ma here la huma ale store mo no nye nko sam aje bi ayo doctor maolo ya ho doctor maolo ko number de yo le 0242 612949 0242 612949 Nuka jiga mi ala jagba na veji fefefeku deka deka amandre fefefeku deka deka amandre naji ave ave kemi dana nana ala jiele ran ran ran mitte na ave ya makara jiba nyanu ike glomale naji deka deka 7 amandre naji odi aba odi aba asemara naji ha deka deka amandre amade mi onaba von neda von neda na ji von neda le na von neda jigere mere ku na doja na magba doja na ma afi na we na ji amade mi onaba blelele ebe mo nu je fema aje majui mi ga onaba aje majui aje to ma general chi achi ya ji o aje ka ma general chi ya ji o mi onaba blelele ebe mo nu je fema na ji amagba ma ha le na oga na doja ne na ji awudi daba machi abao na fa gbran awudi kwe fi waya fo ama fo nko ma mi do to nwi mi asa ma fo nko yo na ji odu ogugbo aje to odu ogugbo ana to odu ogugbo foju odu ogugbo etron odu ogugbo na ji mama ni na ji ga na doja ni mara ko nya sema na doja ni eh na ga ji amare mi ona bonuka azapo la ke to fondu anakpo ana odu anakpo achere mi ona bonuka chakulo chakulo kogbe na ere nigeria to gbo ogunlo be opo obo chakulo kogbe na ji ama apere chinem jagba na ji aga ma fufu de ka deka ameton na ji ataku apere ka na kokpere nchi stroke be boy na ji na gojan la kokpere nchi sia jagba na tonu yo kata le tomen na tonu yo le tomen nyu fine na tu vori kwa na gojan la na ko chake nam la no vinyen Dr. Mololo, a secret to under Gonosia. A secret to Onyamasi La Fiaraco. Togbi bobo bobo program ya juko na tasa secret ya lala. No vinye. Na tuivore. Jagba na jik kucha guyade na jinu guyade na jik akpaku. Ziyade na nune sede ke unto na tati ne moko. Zin darin ke kamandre. Veji a chikucha na kwa dareji. E fiye mene na nyimloga kore. Kajan le ade kucha mena ale. Na ale ne vio na ale ne suno wo. Na ale ne suno wo. E ne lwa li ne suno wo. Ne lwa na kene ito ale. Kene vio ale wo unto na le. E mabena de. Ah, gbogbo re khofun wona kemala nyi me ajia pula na si na kare yi doctor mololo nko ya semile Malable kuma agape down. 0242-612949. Anu yokatari. Na tu vode na kuviada dadi. Ako chaka misisiye. Na ko chaka wa misisiye. Na jala lemde. Nanu amiasim. Na jala lemde. Nanu amiasim. Mada kuna wana doma kona promotion. Na za jala kwa lemde na kwa promotion. Oh, you know, Niger to Bacuna dress up a month to an old dot and my post Ronaldo. I want to one another, Kuman, you are playing on your dom, that my post Ronaldo. Ned Sajan, I call about Mona Huno. Secret to your Gromelano. A massamia la Fiaracu, Mada come at once on you. Doctor Molo Lunca Semila. And Ned Gina Domaconado, promise and fill Lomogina Sajan Lacqua, Alabanca, and Mona Huno. Now Chio Torino, eh, a tomo a forte. And also Lamano, Nel Lajalia, a quadjalia, Cosico, Avoto. Bobomodolena de Fudano, not Sajan like Bobomodolena Majo. No, no, Jama Plamo, not Sajan Lana Bobadero as your dog, Pogia, not good Sajan like Omoabuno. Novinia, I Jan Lea, the net Jim won't talk, hey, kill me what Daddy Ali. My fear no one to at our way. My fear no one to at our way. Now, what I said, Divi. That cannot Jan Lea, a Jim, Matena, we are normal body, not your doctor Molodi, a Janala singer, Miala singer. Fee Cacana Lea, not Nadrido. Amia kwaje la kata hona ni ngana la 250 Ghana cedis 250 Ghana cedis ajanle azanga ku abaji no vaji no ton fi wavo amia sigaku na conseil ke yehu amoko dama agbemada won ton samo ko nkoi ko ba wudi dapa machi aba no ka senyaro na mo ire njira ko mo nu jira mode wawo de kala jirela na mo suno jino wa de mo ko suno wa de ode owo de kala la de suno la eto banu ka awudi dapa machi aba la court pe nya la jiwa zanjanle na ko de court la Novinye, nya bode enu le miasi la. Bode enu le miasi, amamia bo mi zana, na fa mo lo bo mi zana kokulu, ni mo kona gbon, ni mo kona lan. Amaye mi atogbi o zan ko du apaje, awudi dapa ma chi apayode, ye mi atogbi o koyi na bai, novinye mi nyon. Dr. Molo lo nkoya semi le malable kuma agape down. Yo le 0242 0242 612949. Na don le ke fuda no. E vigil le la jia. A de sofia pe ton pe nea. Ma po vinaji wa garejinye. Ale lele domenowa. Ni ba klo suno mi do e chiana troa. Na siro ganyan vese na lngwoma. Jekba na gare Dr. Molo jimi akpere nchiu. O han la ba jino ve jino tonye ma ga doa si a nyekpo. Amare hana doa si a nyekba ko e choko e cho. A ode ku he o nye jekba na garejinye. Nchu ware hana lia ba ko oge. Ne lia ba ko oge. Gojo gojo le nchu me fudenu. A li no ovem. Ko ko dore o minyepe. Ne ede nu go doa ku son konade. No vinye gare Dr. Molo lo ji. Won ku omo nu pom ni o won ku ji o kata ofupe fupe jagba na gre doctor mo lo ji mi apere nchi o diabetes sukli do le nchi wa atrodu do je ne jaton afihun na ke jewo afihun na ke anya nchu na rodo ma no fe fesere won chu ma na no pimple sarova won chu nchi a jagba na gre doctor mo lo ji prostate cancer prostate enlargement ye fude no jagba na gre jinye alivi ye ko no fude no jagba na gre doctor mo lo ji anya nyonu tafla che white manye e fudan no jagba na garage ni e chi ado won to pa chi ado dodon le nchi e chi mama donation ti ti chi mama dodon le nchi jagba na garage doctor malolo jimi akwa magbo apere nchi osia amagbe mazana yehuwa mo pa sin do wa mazana yom le 0242 0242 612949 0242 612949 novinya anyi baba jogo na ja fikenele anyi nkosema nu kenye okuhe bo here fude no won to aviwa dia o da janyin jode viojia stroke gbagba do fude nia na so vie ko wata wali na kure nchi o na no yiko wa sikle wa fokata no titriti na mlonyi zamete na donlowa no vie gre doctor malology machine lo nya simia do opo nya po okuhe o no vie nyaji be apo semana e dokulia be seka ji ezo vanyi gbe aji egbe kai po vanyi gbe aji e doka o lebe yawo nu kenye ponu ma o ma o nu kenye ponu wo wo gre doctor malology nya check new york atano sia Vio de jibi akpo e vipos destinia. Nui ke vio kova nyingbe ajia. E doye ko lebo awa. Gere Dr. Molo loji. Na yom le 0242 612949. Mia o nume kuku vya de. Destiny checking ado. Ni akpo semano de. Ata no fi kene la. Ma akpo semano la fiya siya. 50 series kona he. Ko mi akpo semano. O hana nyan nui ke gbe kene kove. Kabita doma omne lede. Kabita do na hovia amaro kabita to ko twa pe o kabita do sikikroma la homa no amaro o mesi do ko tu ye ha twa pe lema kaka e wo mesi do amowo hwesu ma mi ko naga da bia do kulu banade e do ma wo mle ye lede e do ma ye hovia e do ma nye fa sefa do ye hova ni gbe aje a dr molo lo nko ya semile no vinye hi ka made amasi ya me pele pon nana ala bana gele bible obo nuna na olivovovo amare to endo yoyo amare to enye nyanyu lagboglo amare to enye nuka nyala gboglo amare to enye hajiji oha to wenye heka jagba akpo amelia ma na woche jirama ejira woche kochuape oha bi ada woche ada woche enyife ayi tope galanchio molu tope galanchio ave kwa mu pe mulon ko je dogom enyife na ga ve holon bi lon si afia ko kalon a no vinyo ho ko ma na vagia amo pe lon yaji ko na le no vinyo chu nsan la magbe ma va na po semana ro klo na ko ba doma o me le de doma ye ho ve docteur molo lon ko ya semile me la ble ku ma gape down do le ke fu de no yom le 0242 nchi la madoya gbogbo madoya yo nu ma pe plan no wa agbe ameji jem no wa yo docteur molo lo 0242 0242 6129 49 0242 6129 49 no vije maga no anyi ko sia ajanle aka ma fio fio na wa ajanle ade aga klo na nchi na ma ehe na di ona na ma nchi na wona na sikenye di la nchi wa na ajanle azama aklo di mana la nchi o amada abia doctor molo lo banu kenye di na defu na nyolu po adi la nwu na nya nyolu ha defu po adi la nwu na nya nchu ko ga na nyolu defu po adi la nwu na nya doctor over gbo amada va gbo defu na le majemajejia mada ku adi la nwu na won na sia da ma ajeji na o va na ho ajanle ya aro wa ajanle ya o hana na san na na po yehuwa mo po ganyenye ta flache na nya nchu ko wada dudo nyolu po nyolu ma adi la nwu ala bo na ko ajanle ya de na san afina ponchi ko na ponchi no kru afina po ngogbe yi lagbe ya ma na nya nyolu ha ko wada ko dudo nchupo nchu adi la nwu na nya nchu do nyolu gbala sidu anyi ma nya nyolu do gbola sidu anyi ma baba adi la nwu mi mo wani o mi apo o mi nya ko le mi apo o nchi mi ma ga po de amajuro to ho nu o na mi no wo mu ye na ba anya jora majio dolele basabasa over food enemy e wo nchu suru onyonu na du asia nya papa nwi ko kole na chi akojira dokuru akuche ko kole na chi o wo nchu na ve kwa kucha ma no chilem na ve kwa papa nwi ma no nchi tutume leke won to na bu e di made makawa no vi ye ho mi nya se na no lia mi mo woni le chable ma ngolia na nyonu chi gbotua made na no suru odu na o kake gba mi chube nku hu kama akora mi chu hama darapa kake ma le bu kwa suru mi na kucha da kazamu na suru do dum la ho mo kwa ma le mi nya kwa na kucha da kazamu papa nwi na kazamu akucha ma yoko chuchu nafuma adadu hona ba kwa lechi e by lock code kulu kami nya galo nya gulo mlo no nya fisi afi na nya asagalo sia yom le 0242 6129 49 na nya nchu ta donyo ngbole chile pomo po eko gu ko kado kulu na nya nu odoro kulu odogbo na chile pomo eko gu ko kado chile pomo de gbogbo de